tabene kawik vau vagu ditiat tahu kapehan song hamin mitia kapehan song hamin kapaguhu nambe tegai menta di Thomas Henry Mijin de mentat kampung Limbanak Pinampang pinapai ho de mini rupagun i wini Mijin te Janet di jam kohimo himang 4 minit de min susubab di tarau konyap tarau kodubo koi so de vohan ditikosizam de de it kampung Limbanak Pinampang. Mantan na do kaya rin dito do manu di papayho sinakagon si Buka Malanjang, sinakagon Lajangkip Ginajim, sinakagon Leking, dahil nombo na pangabi izi ho, am santap tapin ay walisam kinovangan naging ngabi, dahil sadu tayko id samok. Ako pa dinihan sa nasokon o tinan dito nga tegak, Winnie, Mijin, tay Janet, tumandad po di do kupayhan pengulop, mantad pa ng basangan. Mau ida tahi nasan ke zodiak zu sekitar aku. Kepayan song hamin da kepaguhu na paditing na bitegai manta di Thomas Henry Mijin da manta kampung Limbanak Pinampang. Pinapai ho da mendi da pagun i Winnie Mijin te Janet di jam ko himo himo 4 minit da min susubab di tadau konep tadau ko dovo ko iso da buhan di tikosizam da de it kampung Limbanak Pinampang. Mantan do kaya randiti do manu di papayho sinakagon si Buka Malanjang, sinakagon Lajangkip Ginajim, sinakagon Leking, dahil nombor na pangabi izi ho, am santap tapne walisam kinovang ang naging abi dahil sadu tegay samok. Apo dinihan sa nasokon o tinan ditong tegak di Winnie Mijin tay Janet, tu mandat pero kapayhan pengunop mantad panambasangan.

Ang siluluman pun papasilaan ra pamahunan nonsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan sa linut bangsa. Ahuhuyo ang balra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapapal ang lalat ra pansiluluman. Ingay ang huangon pokot no kalawan no pamahunan suku ng ibitra kamerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya ra rahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat ra pansiluluman.

Sabah, gipian niyo pagun takao, pagun ragana ruangin, ngangay bulo masisimpong, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kan sayan maparamay ra oro Sabah, ra katalungo peram sa ari bulanti, inter ra RTM, teman setia anda.

Miampa idaho Elpira Pilipino si kesalimbahan toko kesalimbahan boros desunid Sabah VFM tatuang bayano kedua tulan kosiam dona ribu dunho podom onom tadau kotolo posiko kumadi DJ Adi Erin binangan balut kesalimbahan boros murut tam salinai tolu jam pagambulutan toko di gisam jam kapodom dua pitanga tuang posiko ginawa ko to kano toko timpuh dami rumah-rumah kawago magiambalut kawago salinai dat hatu soalun hapod minit kesalimbahan patilang busiti. Megal terima rohian akut payloh kanu tuman kesalimbahan niti mayat frekuensi mentok datisan watas ketenebon siam nopodom 2.0 FM. Soik ela ipatutang ko pembangunan kanu tuman kesalimbahan niti maya.rtm klik. Sundan na kayo itong akumbulutan kung pinayan. Hello sa pagunan. Hello Korea, hello Australia, hello New Zealand, hello Amerika ka. Thank you. Bono po. Kano tumanod sa limbahan ni Timed RTM click kanto na kayo. So ay mong tadi la. Nung kapanakisalodot manangaduk manangaki manangaman. Kano naging tumanod sa limbahan ni Timed Astro. Walo turo kusong. Tantuk na po hitihit kesalimbahan miti lembus med FB nagi Sabah VFM Vigod in TikTok. Jam ko po da tatuang nung isa ko balingkangan menumbaya ako da kapakyanuan sinding tatuang bay na nung haras sinding pakirangahan na kayo nga pasunodan na kayo ka Memelia saya Faizul lo gumot tambalut ko ti Jenny Zen ni Sierra Lynn kapisanan ta tuang Sierra Lynn suahon ko tinuwakon nga kinungha ta ko po sinding diti pili-pili kulansat pinempatan ni Jurin Kimin na Muslin Gamin.

0: Limoh na minit sa ngadaw, dot mangintong, ang pasaugwaig, dit pentimong ang milad papanak, dot nondoy idis, id sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Cegah edis, cegah dengue.

0: pangindapuan manod agumu at mamali-mali, manod ay tutunan at jenamanu.
1: May paiklano id RTM Sabah, haragisam na ribuh at magikinangodahay, manikinit ka daw, amila yala sumiliw mamamalino.
0: Miyampay package kapailan dit flexible am gatang dit kasudong. Manguhup kay dika dat mamagampot lo bidagumu mamamalid mayad lang dit kasudong.
1: Kada poledor ang muta kay idnumpur 088 turu isa 2 telu 4-4 aputan isa 6 menta kapailan sumsuhut.
2: Pero baka wag umiyan pa dahil Elpira Pilipinas sa kasalimbahan tako, kasalimbahan Boros. Dusunid sa Sabah FM. Tambalot ako dahil tihid FB. Ngayon ako pa sa aho. Charles Loginan ako pagulumin ay panuaw. Hi. Kada o. Lucy Lisky Batak. Matilda Monuit. Sa'yo po. Oh, kadi Lucy. Sanang sadapon. Sanang pintutunan. Piro Roman dito. Bro Charles Loginan. Kada o. Posiko. Hiti nagi jenah takak gano kapisan ang tatuang DJLP ang kumana yung desa ng tambalot. Ponsiko tapi ibasan ka imunah kapang. Hi DJLP kapisan ang tatuang kumadya ka Ponsiko muna. Minay panuaw, minay panang kirumoh maya diti piro rumandat FB. Melchior Mizil andang labinjang kapisan ang tatuang. Kadi muna makianod sinding isay o kuy ginawa no. Isay sang anod sinding nila muna. May Julius Wangwang hiti nagi kadaw kapisanan DJ Sabah VFM. Ikaruhang kami kumadi Auntie Doris Ibin, Hilod Australia, may Grace Pita Pansi, Hilod USA. Ikiti Ibin di USA nagi kapisanan ng tuwang barakatan terimah kadaw. Konsiko, Maria Johan nga hiti. Hi, Maria Johan. Sinding pati lambos ka na kinangho to ko sinding batos to mirubad hiti haradati batos na kayo mirubad hiti tatuang bayna manta di merinti ang apagulo dila langadon na tambalot di Junilian harada kayo langadon tambalot baham tilamos at ako pagyambulutan dati gisam dat apupusan kasalimbahan kadalihwayd papailang kadalihwayd manhaktor yan kasalimbahan Boros Dusun Sabah FM senang kapiya.

0: Nungaw o simbar talipun di tanakno, omharo tanda at ikakawawian dit kasuwayan sa bagid moloing apatu tatumangob ko. Nung tanakno aw po nakauli idwalay, bagal na timpu dit ko basan. Tontuon na dot ko iloko, isa'y tambalo ti tanakno, hinanggoy siyo o minangurohi siyo. Antangay kapanahon dit ang anak tokaw, kadapulogosog kansaw o katanud kawawian dit aw o sunong.
1: Amontak na kayo, wagon ay katanod ko sa limbahan, dititi na ko sa limbahan, Boros Dusunid, Sabah, VFM, Diana Marcos. Damalot ko, isang may kundahal nga iti nagipon si ko. Montak ko pa ilan na kayo, suab, iti haruhiti, nda, haruhiti ko pa ingatan na tangos maninggaro di pinalabus.copisan meteorology Malaysia di jam kawalu, limon hapad minit na tuwang ditira bayan ha. Inamo da kapingatan tangos morning garo diti kapahampit da pagunta ko itisan notas ko tanabon kapampay tuaran ko takinabalo ranawam ko tabulod nagi sandakan iponsakid pansiangan itawaw kalabakan kapingatan tangos morning garo diti kagirat ko sa agisam jam ko iso dot min susuab suab. Iya pa, sinding mantad muli alin na majinggol sinding patilambus sutunan ganit piginawaan di Felix Agus piyambalutan tagirat pinampatan di Betty G. Paul iusup banaway Ika salimahan Boros Dusun sa Bab FM, sanong kapiya.

sinding dila. Ngasohon ko po i... Tambalot ako, Leslie Molitin, Penrongo, Mantadilan, Sarawak. Po si Kotominay, Penrongo, Kasalimahante, Tagal, Magawit, Lisahok, Teka, Lisun, Damuli. Iti nga, ulaula, no. Patilambus, Kikasiyatan ka pa patad pasan, maya da WhatsApp, igusong isa siyam, apat siyam kusong turualo.

Gunaan konsep 3T masod memomeli maya talian made out odutan. Menguhut puhutan ngaran company alamat tadun ke Papuan. Serisiden nakapia mengentang lalabi na gatang size suang sinanang tisesot barang. Kada katamaha kada kondos tamahad panahakan gatang au asokoyot pagyagalon palay do gatang. Kadat guling, masiti kailo ang mantong-antong. Kailo ka na dititulon mau mudot haro na po taralan. Kaling ka taruhay, apa na ka? Wala to sinu?

adalah dayat daw talo tadaw aw minakan insan po Sandra Elizek Ponsico Sandra pentanod salimbahan diti Janice Jedi Bintang nagi hi kap sanang tatuang DJ ka amin sanang kambalutan ko makinungo ko salimbahan diti tabi tambalut ti sanan ka daw. Bamki kasiwatan kapod patod pason maya do WhatsApp ig kusong isa siyam apat siyam kusong turwalo turwalo. Sining pati lambos pumalhi sa ginawa ragi bujangan mantad leles koronab sutanan kapelaan tumatamu di Jonar Motuya sinding pinakyano di Jalinah di pipirata daw nakatalib.

Kaguli ko agumi pada Elvira Pilipino si jam ko matalo pagi ang bulutan to ko jam ko pada misa talo minit tatuang. Ipin rong ako da radio da tatuang bayan nati ponsi ko kumado kayo tinsanan. Ipin tanod da nati maya da FB maya TikTok maya da Astro. Mantok lo kayo masa ipamanahan da babay nati. It papapanaw do karita dati bam logot-logot ano kayo kada ko karaw-araw amo nilan haraw ko kon kinainan dit na ko pores-pores kaya lamo-lamo dati ralan om kiko siwatan ko pod patan pasan maya da WhatsApp in kusong isa siya mapat siya kusong turu walu turu walu om pasan pati lambus ti manta di tambalit ako itiani gampisang teka ineri. Kami senang tetuang kuma podia paguluh kuma dia di JLP ka anagi alihuan aku nagi aku nagi elan nunu pemborosan ko saya ka makisiyo tay ka makimap no pada kayo to aku nakamong na kayo to do pinagiru ruban to do campaganakan hilap pantai ria kinaran kawagu ditito au songkuro nolit kalidasan ko kadao. Alasanan datin santimpo sanong kalidasan ng kamong ko da kayo sera napod po niyan di Jacinding Tino ang pangkapon ko pagulupo kuma di Emilia Sungkit ang taka daw ibiti sambot ibachi sambot nagi Kustina Yusuf Cherisa Yusuf Helen Catherine Masli Pilik Jessica Pilik Norinta Pilik Adira Pilik aminsanan ni nako ngay panteria di kawagod tiyo tumbayan ako dot nako girat pakapiyo-piyo pinayan siyaw nagi tumantad tumporuli siyaw nagi di mantad tumporuli paganakan di lokin sa ligi tabi langad tabi pinayan dati tesanan amon nagilihuan ni kapinayan amon nangaret alang sansang rongaw yalo law sa duom tay ko isamok kapinayan tinako am tamako alang sandat alasan aku nak dalihis kau kerongau sinding ponion di Jentino penhampit tambalut sabab FM tambalut ngahilag kampung Kibulu Pitas ponsiko nadit deremah da kayu pinakirim da kayu doha anaru tumur kanud sumuli kasanangan da kayu kinarahingan barakat da kayu tensanan amin ka manta di Merien alias Tiani Neri Gilay siyaw yaw na red ko pinayan retan kami bago ririn na di Jeka ponsiko Tiani Baham pati lembus pasan kabisanan tetuang DJ Hoi George Gimbun oh nako lembus gaya minakyanu na po sinding Omi Elizabeth Joseph Patilu kadaw kabisanan tetuang tadaw katalu DJ pipabasan no kabarnu semuli pondan pasan kombolutan Megali Julita Magret Ilusi Dayo Merejuhan Josie Mindong Inairo Sugo Dinay Mulia Sandakan Charles Lejinan Datu Elizabeth Morris Julius Pansaya Vitus John Moderit Morris Meridim Gawis Acoy Taman Pasir Putih Putatan Francis Bonio, Narubay Pita, M.M. Suk, Josh Mining, Joseph Colombo, Patrick Antang, Petrus Quintin, Gasi Joachim Kubot, Florita Kinajil, Patricia Nicholas, Malaka Winnie Mingkong, Singgam Satur, Mainsanan Tambalut sa BFM, FB, Nagi Makikinang Ora, Dewa Kelansanan, Datang Lidas, Ngayon Terimo, Yan Nagi Dijaga, Konsiko Tagayo, Nakalambus Tipasan, Kuburus Dusun, Senang Kapi, Isan Hati Pemagunan, Kadawaba. Sining Pati Lambus, Suhat, Manta di Haliza Ipin, Sutunan Langad, Umupusku, di Julius Guduk. Tilambusan datang pinaik kirangu di Everest Gungkit.

Bang Pagulo, makinang ko to kasi dengar yan ako pailo diti pangilaan dat ko yuan tawan montok ta daw swab pagunto ko ta daw kapat katolu tulan na kasiam do 2000 na po demonom dong ko swabon tangus maning garo did pira-pira kayo na ni watas pon sakid don sa depon madlisun ganti teko kapal siya hok adong atuang tangus maning garo did pira kayo na ni watas pon sakid babasta sagit do na po dam talo darja Celsius babasta lasu talo na po dam 5 darja Celsius. Sinding pati lambo, sinsing pinasulong no manta di este suisi. Am susuto ng tihada tambolog di kuyot.

0: Master Al Osanong ko ngayong tawan, kada po man say, ano na po kaparagatan tawagat, mibagal, tumakad dulo, kada ang pagapon, kada ang pimparaw, papanaw kaparagatan karurahian suway, omnagi, kada pimbasikal tasalo. Ko ngayong tawan, Al Osanong, milag kapagawit kada tsandad, tamangan katingaligan tinan, ilo ko ngayong tawan, malikid timpo, mayad Met Malaysia.
1: Ami Terry Gabil hiti hid id FB pon siko Terry kapisanan tatuang kumadia nagi isay pa tambalat i Rosie Rosli nga hiti binepon wow ami Daria Sinsang kita kun git tambalat ko Florita Lusbom Laurentius kakal pa do pentanud kasalimbahan diti Robert Berto Josie Mindong misabin kangot kadisabin kangot kapisanan tatuang tadaw katolo DJ kumana git datay sanan tambalat sa Bob FM pengampai makin ngok sa limbahan diti tabi basan kau si kota gumo kadao e Victoria ang kapsa nanta tuang naik kumada Victoria ami syuta hiti TikTok nai nugela makian nud sinding neng nelaan kuda ngapeng kurupa au dati asiwatan dot paponi tuang bayan ambalan tokod poni dot itipu tebontol kata pinay kada kaos e alia kapsa nanta tuang pas sinding ti joget-joget ako, may pa sinding joget karamanis, sinding manta digitio.

0: Popau do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Ting kodo kuwayawayo pupatam lebih bungkusan mantad sasakayon. Om Surahono mengulok popau bungkusan okon ko jaminan napunsono it tadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoro ketingaligan tungungan toko tensanan
1: penudukan menginlay dinahan babarang lalabino takanon dituruhaid rumbak pokodohon istuang kabantu segit suhut tasiriba kapanginlay itreitan tindak balas kimia istuang takanon. Suai ke ilo, ilo ngakanu nagi mangantab kosunian kulat om bakteria mamamarumbak. Mamamagunod kitailan, mamamagunod akikit.
2: Om haran nagi tambalo to kayo wago katanod ka sa limbahan niti. Dino ka sa limbahan boros dusunid Sabah VFM. RTM Sabah kato kinabalo. Muntak dapat kesalimbahan boros dusun mimpun jam kosiam. Apupusan da jam kapudam dua petangat uang tikid tadao. Nong haratimpu da cupan sapong-sapong kumayang balut. San pa manong konsiko ko kumada kayo ipinapa ilang kesalimbahan namin tilambus maya da FBM nagi TikTok menenak trohian. Ipinrongo nagi da radio dati siyaw to ao sangkuro kasan ang apiramutan di tadawena ao toko kanud magi nari magi rumah-rumah kamaya pamalawa telepon tadawena di jam kapada misal limon kapada mapat minit bam sinding tahuri na pagkauni ko nga odop no manta di Fabian William untuk na kaya tensanan labi-labih untuk di Tambalot. Montok na kayo itaw na tumbaya sining pinakyanon na Taliban na tingaran. Aw na kolombo sa pason, kada ko kaos, kada ko korologo. Kamay ko nagya. Makyano ko na kasarid sining ba? May ko na rumah-rumah kasari. Kasalimbahan, tikit-tikit kasalimbahan iti. Gisang kapir ba kawago, hinako po damot. Sanang kadapan na sanang kapasikan. Kalansanan na nunopo. Buruan takon suab, anod potos, sundong piyadot, ilisun-lisun. Baham hinako pa mantadho LP Rapi Alpinos. Barakatan tokon dah diterima. Bye-bye.

Nung patagwang ko dat pangimangan na panhindualan id karangitan kalaminan, pakyano na panghupan miyampad rumamut, langkod manghup katinanan panghupan konduan, teka itraitan talian kasi isa limo siyam siyam siyam. Hulit ako, talian kasi isa limo siyam siyam siyam. Sumikap kumaid longkod krisis henti id walay pangubatan kaparintan. Makyanod paniligan tarawaraw mantad kaupisan katundunan tinimungan tulun. Paruputan kumad pulis o makyanod paniligan damot id balay pulis dito sa samok. Pakyanod at panghupan, patingkada pangimangan panindualan karangiton kalaminan. Iya, awi asang ulunan.

Naka pandai ko kia. Tumumpang riyo kalibokon ondo niyak mauligan ra breeze walk yo ginyo senaman monsoy tojo ra puso. Kondo kay mamangan ra mapilat matimpok tojo am maluay balon amon layar na yo kalon nambal ra senaman umur ra matuo-tuo no yo kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amon rumah salok balon ra lalom sa minggu.

Kaya ko lang ko, pinaintutun ako tulang tanda hogo, mantad po di taon 1902 o padamtu, masa panuan panamangan hogo. Pagbuhay dito, undang-undang nino, papampay magingin da po tanganini tayo runcit, ang pinaintabas masa panuan panamangan hogo, 1906 o padamtahu. Sanya na kayong kabas o ginumo magingin da po idagang id Malaysia, ang agumo na di kantakan mamusing tayo mamadung masa online, pinay magon na kapalintan o kotulan mong mahig mamamaguno, katainan pangindapuan pinagangan elektronik lubangay bop ng lubo, ang manay so kotulan mong mahig mamamaguno sa ibu sisam nga tus sisam nga padam sisam na manahog pangindapuan online ay so kotulan. Iho o nubahisono? Sangyan mo mahi na bakang ibhibang sosyal, basaon kapayhan bakang ipinatonda di po po po mahi. Bion no, na abasi o bakang din ang ompain fagu po. Napusingan tayo na doon na mangingin po masa online? Tumungo, hangkod katainan sa gu mumamaguno kabansaan MCCC ISO tahu, tu bahu, tu onom, sisam ISO ISO ISO myaduan@nccc.org.my. Kamuntilian pinagangan suang pogun ko politif om ko pamagunan iso vahu iso iso vahu vahu onom vahu iso iso iaduan.kpdnkk.gov.my. Pisambuvan kaisan ngavi mamamagunong Malaysia FOMKA iso tahu tu vahu tu himo onom tahu tu iso. Mama maguna taba, ako mo kawasyal nila.

0: Gahong, di ka babago bo. Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahingkangan. Naku ti gogso.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo. Nakadandizi ho da manuhong dago.
1: Kada ka makadung gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako kongaw di abal di. O gumu ko panipuan babay na diti. O gumu na inadungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi e.
1: Ano ka kabinos ina beng?
0: Mokyanu siya ho na kupayhan account ko. Om na ginumbul card credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Aw ya beng suka-suka mokyanu kupayhan to sasandi. Manipuin no.
0: Daddy, pahin ko di.
1: Nakatak no kupayhan no. May gadi pinakyanu di ho.
0: Oh, aw po. Patakon ko ito vikang ko to aw ko on dom minumbul account ko.
1: Avasi ni nagahong, suvay ta daw, sangyan ko tay mo ko na hoho maza telepon miya gadino. Telepon na no BNM, teliling, iso, tahu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vago id hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Ikiguno na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasu da bahay na diti. Nakahantay ko kakadong vausin mitunoy. Nakautang ko do card credit no. Kiva na antakantay case ikut no. Hih, mongun samang na po.

Tanda ko no tadaw ini ba po totong ko binon da tikid ton do ontok ko dubong pudam duba buhan ka apat sa bagi hang mamagatang papayin buhay tanggungan ang papayin kawas to pipi manan do ita tangatuhun ngawi do minta mong ini ba om kinizanan pusahi. Naka pumusaw tako nang ko da kigampit ak posisyon tako miyan pay ini ba? Kay ako nang kulahan ngawi mangumuhik ini ba tako? Lahan ngawi dino na po nga? Pagabit na rabakus hindi sa ngayon do mamuhi, bisa ko nalatilik nung aw gunon, ubasanay da papanaw ta huar, munging kuang mamaguno mahik o manodo mahik, o gumuasul sandat o yung kikitan toko, mantad o punso. Ming singiho ang sakadunga pamukubunan maza organik, guno na pinakas ang kakamot panutud da tabavasi, kada ubato asul iti. Papapanaw na da project ngabi tay ababazan kitema kinezonan pusayhi idahamin, kinezonan kalaja ang kinezonan pamuhaminan. Pasagitan hamin tako miyampay aba, miyampay mananam kazu id pasohi hamin. Pumuhi na nabakang kahubusan kinezonon. Suway ko kano tako mingkikit, manukodong nagiino da ekonomi kinezonon o mangingkwang kapahubusan karbon sa papad sa kazan bakang i osadu. Kuangon tay tingkod na mamaguno bakang gunon ang patamon. Gunon na vaig miyampay aba to ino na pang sandad i muang kuang. Pumahina na bakang o suaw kinezon ng pusahi i nakay magon. Asil nga abiliti kano manging kuang vaza kumadad kinezon ng pusahi.

0: Bakas. Bakas. Bakas asih. Pinizo. Kaido maya bakas. Ay, dodo toko wawon o kloso di asinalaw bakas diti.
1: Kada ko susah asih. Izo po iti. Mamama ditindama. Nagibago akong kamialang ngalang bakakuk diti. Iso pinulo, iso tambang bo.
0: Magun samang ko na ko zo. Bah, ano po bago po diho no? Biyon ko po ng duya.
1: Permiso, permiso.
0: Ikaw, ikaw.
1: Oh, doy!
0: No, no.
1: Asi, no kay do na yung bakas. Hagan nga ako bo. Katapay pa man ako bo. Huhu, opo nando ko diti. Aw kakan na bakas.
2: Oy!
0: Aray, asi. Ano yung asi?
2: Ano man, Diyoso dino? Ako ni ko Diyoso sa nga nudot tahun diti. Dogo isa nga nudot tahun diti. Hey! Magasuto do iti, mositi imalisin. Aw ka basa mamamunang barako. Kalati ko no, aw ka basa mamamunang barako.
0: Aray, asin. Oh, ano yung asin? Wala akong

0: ang siningahan ka po. Okay?
1: Kanaw sumasaw to po bayno.
2: Pagkinaho, kasalibahan boss ka na saan, tikid taraw. Diyam ka patahopan minit, gisom diyam kasizam doon masubag.
3: Noikot vinasi.
4: Noikot vinasi.

Iya, kapibasyan dong sa vaba. Kumaday dia sa tapne ko nga vi kapibasyan do. Makinangova ko dito sa imba na ko dong sa vab talaw ko apat. Katahu dito buhan ko si Sam. Dumay na jam ko nom sa minute na dito dong sa vab dad pagunta ko. Tumihang basta ko mohi sa ginawa paguhi ay kanta timpo da kangan dia su. Abalid pagunta jam ko nom tong apat minute dong sa vab. Dadi kanu makinangaw do ho so. Mantadi Reyna Milos. So gigisom misampu.

Opadam anam buhan kasizam, saibu sizam ngatus anam ngapadam tahu na po nga, kinapon nidangan isa pagun Malaysia. Pasampuban tanam malazu, Sabah om Sarawak, piniso miyampay iso sunduban pisaan. Tadaw Malaysia ako na po kasusuzan nga tahang do pisampuban, abakasaan om kaginaban tokaw, sabagituhun nga bi Malaysia. Sunduk tumi suvay tinaw, hubasanan om agama nga tumoy mo miso. Otobyan tadaw Sabah, 2026, Mantad RTM, teman setia Anda.

Ya, tapi kong avi na kong auto ko hozo man tadi Judith Ongkino pason mohoing. Jadi migade na boss ko di ikot jam ko nom tong 4 minit dong sebab kong ko balet pagun. Jadi kanu pagum mohi sa ginavo pagu ikot to timpo di na kanu mohi sa ginavo mi pa ti hozo Pontius Alexius ngingis o makansanan kado tinimungan humozo man tadi Ana Stanislaus Alice Marius Wester Maljos, Frandius Tindahal, Jefferson Sipili.

Ya, seperti kong avi menunggu toko duvo hoso di babay na di. Jadi, apod paminit kong aw kona da abalid pagun. Jadi, duvo pabago hoso koniku paguhin ay katatimpo na kangan di sa abalid pagun kya. Jadi, bay nam kinang toko da hoso man sa di boy moju nam ni David Chow. Kada kohodong dogo Angeli kadi Freddy Leo Junip.

Tapi naik kong avi ki vadi ti duvo kapayhan song hamin i notay mo dagay. Om itiya kapayhan song hamin kapaguhu nambit dagay mantad di Fred Mossom do mantad kampung Pinapa Kondis Sugud. Papayho do minidupogun i Ernest Demi Gilingan di jam kasizam duvo minit dong suvab di konyab tadaw kotahu koduvo di tivuhan kasizam. Dadayho idhamin pungusapan Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu. Mantad no kaya danditi do manu di papayho do paganakan Gilingan o paganakan Mossom Lloyd Nambanopo o mainsanan tabinay Walis om kinuvangan nogi nga vi doy sadu om id samok. Tuhas ako natinan di tungatiyagak Ernest Demi Gilingan do ontok at tadaw suvab tadaw kahimo kaapat di tibuhan ko si Zam do jam ko pramduvo tohungapod minit do nga daw do id kabangan a garden of peace limbanak Pinampang. May do at hinasan ka sa Diyos susugot ako. Kapayhan suang hamin kapaguhu nambit na gay manta di Fred Mossom do mantad kampung Pinapa Kondis Sugud. Papayho do minidupagun i Ernest Demi Gilingan di jam kasizam duvo minit dong suvab di kaniab tadaw katahu kaduvo di tibukan kasizam dadayho id hamin pungusapan Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu. Mantad no ko iadan diti do manu di papayho do paganakan Gilingan om paganakan Mossom doy Dambanopo o mainsanan tabinay Walis om kinuvangan nogi nga vi doy sadu om id samok. Tuhas ako natinan di tangatiyagak Ernest Demi Gilingan do ontok tadaw suvab tadaw kahimo kapat aditibuhan ko si Zam da jam ko pramduvo tohungopod minit do nga daw do id kahabangan Garden of Peace Limbanak Pinampang. Kapayhan suang hamin tovi nariti teko kumoduvo nambit agay manta di Joseph Santing damantad kampung Tombovo Kapazan Pinampang. Papayho dominidupogun i Santing Dula di jam kaapat o padamapat minit min sasadop di kaniab tadaw katahu kaduvo di tibuhan ko si Zam dadayho idhamin pangusapan Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu. Mantad no kaya danditi do manu di papayho do paganakan Dula bin Sanbil id kampung Rondogung Lanay Tenggilan Atim Dula id Kota Kinabalu Simon id kampung Madang Pinampang o minsan ng tabinay Walis om kinuvangan nogi nga vid id sadu om id somok. Aw pa din ay Hans ang inasoko na tinan di itong atiagak Santing Dula tu mandad po da kay katandi ho Santob Pinoy ho. May da ato hinasan kasa di susugot ako. Kapay Hans ang hamin kumaduvo tay ko tau vino ditin na ambit agay manta di Joseph Santing na mantad kampung Tombovo Kapazan Pinampang. Papayho do minidupogun i Santing Dula di jam kaapat o padam apat minit min sasadop di kaniab tadaw katahu kaduvo di tibuhan ko si Zam dadayho idhamin pong sapan Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu. Mantad no kaya danditi do manu di papayho do paganakan Dula bin Sanbil id kampung Rondogung Lanay Tenggilan Atim Dula id Kota Kinabalu, Simon id Kampung Madang Pinampang, o minsan ng tabinay, Walis om kinuvangan nogi nga vida id sadu om id samok. Aw pa din ay Hans ang yanos ako natinan di tungatiyagak Santing Dula, tumandad po do kay katandi ho Santob Pinay ho. Ingkakanay ti dufo kapayhan do swang hamin.

Yeah, iso hozo sangkoton, iso hozo guguhu. Hangad ko di ina hinozo haide piloling hinozo vago nain vago van di tanak daw i jikol piloling no to ko di babay no di tapne ko ngavi babay no jam ko tu ano minute no di dong sabab dahil pagun to ko tumihang busa ko mamahis ginavo ikot tamay mo ano pa ikot jam ko tu tong pad minute dong sabab nga kiva may daw babasan ko pa yung tutunan do hozo kababago nga tadaw bayno nga kakalpa do iso hozo kababago i notay mo kya akon ko iso notay mo nga aw pa nakasuang do system nagay dadi iso pa di do hozo kababago do kain tutun do montok tadaw bayno yung ko po mamahis ta ko na ginavo na po bahom kumatab na yung avi imamaso mintong mazadoy do Facebook do Sabab FM miti hombos masada TikTok do Sabab VFM katahuanan ko maday dia su isay ako na kasampu angay ko no sampu do ida Facebook teka TikTok nga id TikTok na po nga ko kita ko miti hombos the guy dayti id studio dayti id konti kya manapanay dayti id konti dadi kabasa nagi do magi boss gumo nagi tambahot otutunan masa do ida hivang dino subay ko Facebook nga iyon no TikTok bahom katuhodan nagi kumatab na yung aming mamasam kinungo masada Lidia upatoy masada niti Astro Vahutu Aiso tayo ko masa RTM Click kopi masyan kumaday dia so katuhodan tu mamihi makinungo kasi ba na to ko dong sabab diti dari kano bagong mohi sa ginawa tab na ikaw yung pa diti hoso mantadi datu Jackson Boyjol kagiginawa datuhun pigina van di Tomis kadi Alice Marius. Copy.

Ya, penginapan di Tomis kan di DJ Alice Marius. Di mana jam ke tu, peram tu, minit na dia dong sebab dahit pagun tako. Kopi bosian ku mata pernah ngafir dari ke hombusku gatang do gata kifadi mandadandad no ingku dati o gatang do gata do tadau bay no ka hombusan popo hombus do gatang do gata montok tadau bay no kyo itya pinhabus do katinanan pamunan gata Sabah montok tadau bay no kotohu ditivuhan ko sizam duvong ibu duvong pramanom. Dadi gatang do puhut gata na po nga vahulinggit himo nga padom tahusin sa kilogram. Puhut gata vahulinggit himo nga padom tahusin sa kilogram. Gata kalpingan ni aw na ub grade ko iso na po nga himo linggit o padom tahusin sa kilogram. Grade kaduvo na po nga apat linggit tahu nga padom duvosin sa kilogram. Gata kalpingan ni aw na ub grade ko iso himo linggit o padom tahusin sa kilogram. Grade kaduvo na po nga 4 linggit tahu nga padom duvosin sa kilogram. Dari kantala na po grade ko iso 4 linggit tahu nga padom sizam sin sa kilogram. Grade kaduvo na po nga 4 linggit 2 sin sa kilogram. Kantalan grade ko iso 4 linggit tahu nga padom sizam sin sa kilogram. Grade kaduvo na po nga 4 linggit 2 sin sa kilogram. Sikalap na po nga 1 linggit o padom sizam sin sa kilogram. Sikalap sa linggit o padom si zamsin sa kilogram. Dari iti na o gatang dagata ipinahabos na katinanan pamunan gata Sabah muntok tadaw bay no tadaw ko apat ko katahu ditibuhan ko si zam duvong ay bu duvong o padom onom. Dari hansan noton hinasan dato pinayangabi mamutong gata kya gatang na gata montok tadaw bay no ba dadi kano wagumohi sa ginavo miyampay diti hozo manuhok batos piginavan kadi teri ating sinikulan ko kadi suni wagu tudol.

0: Sì, a sua auto mai mo.
1: Tumne ko nga vida na jam ko tu tong pod minute ong sebab id pagunta ko om kakal pa ko mohi sa ginavo iti politi papahom biat patahay ta ko iti WhatsApp if na pauso da WhatsApp do the WhatsApp na sabab FM sundong pa to da ay so papahom bus da pason ta da may nga tamay mo na pang mangufang the god iti di studio kya kata huadan kumado tapi na nga vida iti Ilusia Tati I Wilba Manta Duvanson Inka nagi I Marius Morodim Kopi Bastian Kaniti tamangay Nakahidasan ka nga Vido Pason Diyo diti kyo I Joseph Potilo Nga inka nagi Mason Kumada Tambahot Ngavi I Richard Binginos Manta Kampung Tinduzon Sugod Nga diti nagi I WhatsApp Do Sabab FM I Floreta Kinajil, Kapibasyan, Donong Sibab Kumadediaw, I John Tati, I Helen Yong, Adeti Nagi, Inka Nagi, I Florence Boyjol, the WhatsApp, the Sabab FM, I Mania Gansing, O mo insanan di ho diti mamason kumadato, insanan tabahot, doi nampo na po ka, do pason, Kapibasyan, Donong Sibab, Hansan, do tamay mo na po, niti umimos do kotulan ipinatanto do ti ako pisan ko idasan ngavi ko kamoy no diti hisun I anit diti id kinesanon dito ko wo sa sabab na do kinatutudan day ho id Kalimantan bahom tibnay ko ngavi kanong mohi sa ginavom yampay diti ho sa matadi Sadri Masrani izaw no sinduahan

Yeah, tapi kung avi duwa ko sa uno ko to ko di pamay na di dali na ko ng to ko na sa man tadi Betty Jontinus mino gohos kahan kasanangan ka. Tumiyong po sa pagkita ko mohi sa ginawa nga pagkuhin din, no? Tapos kung avi, may kadi na ihan to ko do awapasi kasuvan diho tongus dito id pagunda to ko da babay na dito. Amigan ako sa din na kahambus ko dahil abal do ng sabab dito ito akavas ko sa o IPU o sinamut guntob sinamut tangus dahil pagunta ko dito kaya dahil yun na id ko ta kinabalo na po nga gisam na kadampot atos tuong padam tahu kaya atos tuong padam tahu kinayosan na ni takavas na po ko sa do niti nakasuat o IPU takavas ko sa iawabasi nga Polytechnic ko takinabalo inambo pambasan takavas na po ko sa nga atos tu ng panangvaho dali kong matamina nga vi ikivado ang son kadahifay maguno do takop kabang tadong kya yan o takop sa paluvos kamay di may do auto ko kasingwood ko sa diho tangus i sabab na do kinatutudan id Kalimantan dadi nasunggi di datangus iho hisun kuminanga dati datako omihan na olavot di ato kita dadi uangan vago do ahasu o tadaw timpo bayno magadaw dadi hansan do gumuan na manginom do vaig ya vaig dadi tamangan to ko kahidasan to ko habin ako sa kumado ikita naktangon nini ituhon nga vin ay nangakatuo tina paingkontisan patoy ihiatuhon nga vi ikivado taluo kronik kamay di dali hano ingaton dito ko posofon tanak nga vi do manginom do vaig to gugumo po ompus tadaw dali kanong mohi sa ginavo pinium pinim piungasan pinimpiungasan kadi Justin Tadius limbahaw id ginawa ko kadi Petrus Martin kasaymban boss kadasan naikat pinasi oswaw tamay mo.

Yeah, timbagos people san kadi madius Japani no to di tip ne kong avi. Aminagavito do jam ko vahu sa minute na di dong sa vabed pagunta ko. Dari ka people san kuma tapi na yung avi mamasam kinong umasa do Facebook do sa Bavi FM katawadan kuma de dia su. Itiap agumoy si Hodite anay katlina may de Hodite maghihusi-husi da pason. Doi da